Yo te mona te fela mamosong wa gompieno mareti wa stationi Samantha sa Merafong 360 Radio. Skala bala rhasa hotlo go tlo go di pop sentse khaso tsa Merafong 360 Radio. Ebile botlunga video ya gore Carltonville Merafong City Kutsong delegation lane gore re mogolona ya no section e ke Kaya le two section wa bona ga le mo no kwela mate fela e bele gore pele ga gore a oma ga o tsama ga o woka tabo fitlile ya tabo fitlile moretsi wa station Samantha sa Merafong 360 Radio mo mosong ga e le gore ke gona o bulelang radio ya gago re ke tsaya tšhono e ke go dumedise ke re dumela moretsi wa Mantla wa station sa Merafong 360 Radio o monate agora matsapa pe a leng gore a opisa botoko 59% ke probability ya pula ya go pula maabane ka rene le boma ga ke dire simoletse e reng fela e fetse le gore e tsamaya ko boma 57 ga ke itse re simolotse re 55 kgotsa yang fela gompieno ke 59 ra gore le maabane re simolotse ka yona e be le gore e ya ko tlase ya ko boma 56-57 ya ya no ga ile ko 65-63-62 itse gore no e gaufi le gona ya no ga ile ga e sampane le boma 50-50 a o itse gore ga ene fela ga ile boma 60 something e tlana e ka nna yana fela ga ile le ko di godimo 65 o itse gore no guaranteed rain 70 go raya gore yana ga e le ko 70% yana moretsi ke a gopola ka mariga e ne kgona go fitlha ka boma 65% be sane no, ka mariga ga e fitlha ko boma 65 yana probability ya pula ya sama le mariga ga e tshwane sama le mariga ga e tshwane yaanong ka mariga ga e fitlhile ko 60% o itse gore e ka nna yana 65% yana yaanong sometimes e ka sama I mean ka winter ga e fitlha ko 65% o itse gore yana kere ka winter ka mariga yaanong ka sama ga e fitlhile ko boma 65% eo o e bone gore pula e sampane le ko marung ga ke itse gore ke make a sense na o tla e bona gore sampane le ko marung sometimes e ga ene sometimes e ga yana ya yaanong fela winter ga e le ko boma 60% o itse gore no e chaile e tlona fela sama e ka dula ko 60% e sane ka na kwa ka ko ka boma 65% moretsi wa station sa Merafong 360 Radio mothomo ka sama e dirwa ke mongobo a kere re na le mongobo ka sama le mongobo ya fela re lebogela thata Rosetta Deep ka gore fa mino montle yana moretsi wa station Samantha sa Merafong 360 Radio o monate re tshwara ko 081-451-8586 ga o batla go bua le rona kgotsa go dira kgwebo le rona re dula re le teng moretsi wa station Samantha sa 360 Radio ke a itse gore ready tse gona anong o dutse ko ofising go monate o iketlile ga gona matsapa ape a e leng gore a utlwisa botlhoko station e ke sa gago station e ke sa mongwe le mongwe o e leng gore wa se rata le wena ga e le gore wa se rata fela ga ke re o sešwele yaka paleele ya ko bibeleng ya morena le mopolosi jeso you know ke a itsere fela o se rate ka mokgone gore o ithata ka teng wa tshega moreetsi a re yarr ka mokgwa e le gore ke ithata ka teng wa tshameka wa ke o tsaya di-chance mo

kimino monate tata mo stationen sa gago moretsi wa mantla wa Merafon 360 radio msimane mo tona are Mona Lisa Low J atamale Saz bare Mona Lisa ya kimino monate tata pinetletseng matagataga yanone kere ke tla go tshameka la pine nngwe yanon ke a bona gore no Mona Lisa se tsaya dirile mmereko a itse ga pina e dirile mmereko ga ke batle go foster ga o foster o feletse le gore ga o dire dilo tse right ya ke ga o foster o le mo fosti o feletse le gore dilo tsa gago ebile ga di tsamaye le sentle ka ntlha ya gore wena o ma foster o itse life ka malatsi a mangwe ga e batle boma foster ka malatsi a mangwe tshwanetse be le gore o retsa moya o itshepa bua le wena no o seka tswa ka da o seka ya ka da anong boma foster ba tla ba re ai no man go na le mothong e o nkolotang ka da tshwanetse ke tswe ka da a re o seka tswa ka da e be le gore o bona spoko ya bele gore o bona spoko moreetsi yanong reetsa yanong le ga e le gore ga o motho le dio tse yalo fela that voice e botlhokwa e leng gore e bua le wena e botlhokwa thata e reetse yanong rona batho ba e leng gore ba ya kerekeng tla ra go bolela gore ke moya boitshepo ba bangwe ba tla ba go bolela gore ke eng ya mabona ke intuition ba na le mabitso a mantsi a dio tse e leng gore ra di experience mo lefatsheng ba ba tla go bolela gore no tla mmona motho a chencha no re ke seka bua thata ya re ke seka bua thata ke tlabe ke bua le dilo tse e leng gore ga di batle o bue ka tsone ya metsotso e mekae ga ese yone soma babedi le borataro pele ga ura ya borobedi mo godimo ga tlhogo moreetsi wa stašone sa mantlha sa Merafon 360 radio sentle ke soma mabedi le botlhano yanong ya matha nakwe ya yanong ya ke re tsama monate go sena sepe re tlo sheba gore go diragala mo dikganyeng tsa mo gae fano fa a bona go tlile mo dikganyeng tsa mo gae ga re patle o dira re le mo lefifing re ka fifala kgotsa re tsabe mo lefifing ka dikgang tse ding fela e seng tsa fano fa mo gae batla go itse dio tso tsotlhe tse e leng gore di a direga fano fa ya re tsamaise ka lefifi mo dikganyeng tse ding re siame re tla ipatlela di available fela tsa mo gae fano fa they are dear to us tsa mo gae fano fa they are dear to us di botlhokwa mo go rona moreetsi wa station sa mantlha sa Merafon 360 radio ke mosimane motona mosimane matlhamagolo mosimane mmala boroto boboroka ke bone mae ka ntse tsamayalo ena yalo sena matsapape yanong gore a utlwisa botlhoko moreetsi probability ya pula ya ko godimo 62% ke buile ka re wa bona ga e ya ko godimo yana go raya gore pula e mo tseleng pula e gaufi ya pula e gaufi yano mo tseleng ga e tlhatlhoga 62% ga e fitlha ko 65% letela pula gore ka rota nako engwe le nako engwe ke sa go sa kgathaletse gore go na le letsatsi kgotsa ya betsa nako engwe le nako engwe e go betsa fela o sa tshwara le umbrella gore ke a go tshega ka nako eo ke a go tshega ka nako eo betsa o sa tshwara le umbrella o reetsi wa station sa mantlha sa Merafon 360 radio yo temperature tsona ha di batle le go fetoga dintse di dutse mo di dutseng teng e tshwanetse be le gore di tsama ko ma 21% degrees celsius yano temperature tsa rona ga di batle go ya ko godimo ga ke itse re matsapa di a tsaka fela go siame o siame re tlo sheba dikgang tsa mo gae
gore go diragala mo re tswa station sa mantla sa merrafang 360. Skala bala gore gona le batho ba bararo ba ba tshwereng se se dira ka re se dira tse ka bo di 30 so ba tshwara ka ntla vigilante attack bararo ba tshwereng ya ya no a tshwara ma batho malatsia ya skala bala gona le mosetsa jaanong e leng gore o betilwe ko Fourville betilwe ko Fourville wa no kare ke so se sentšhwa se ka ntlha ya gore ke a gopola ne go na le ngwana e leng gore o betilwe wa dingwaga tse masome a mabedi le boraro ga ke sa fose yaanong ke a bona kare go na le o mongwe gape o betilweng ke mosetsanyana wa dingwaga tse some le boraro ko Fourville moretsi wa statione sa mantla sa merrafang 360 radio ya some le boraro.

hood made some reds. Hey. Yeah, we see di lodia di rega tsedintsi bo fetse le gore le baladi o tsea botlhokwa mo lefatseng fela ke tla ilukisa moretsi wa station sa mantla sa Merafong 360 radio. Yeah, as long as ke gopotse moretsi ke tlo fetse le gore ke a ilukisa ke Merafong 360 radio. Your precise local global connection. Lena one mic on the easy breezy breakfast show. Ki station is our Samantha. Omanate ebile ha hona matsapa pe sa botloko. Ha ke tsore ke go dumedisa tsena khotsa ga ka go dumedisa fela ke tlo sheba. Ha ile gore ga ka go dumedisa ke tlo pakisa ebile gore isa ka ntla gore ga ke batle khangele ya gore o itse gompieno ga ka dumedisa moretsi wa ka bona kgang tse yalo fela tse kopaneng le gore itse gore dilo tsa me di batla go dira yang fela ke tlore ka bonakonyana fela moretsi wa station sa montlha sa Merafong 360 re ke a bona gore matsapa di ile di a tsakae gore ke seka fetsa gore ke kgona go dumedisa ke a bona gore matsapa di wa tseile kae fela kgang e ke tlo ilukisa ke mosimana motonna mosimana matlhamagolo mosimana mmala borotho bo borokwa ba mmitsa gore ke one mic yanong tse ke sa kgone go go dumedisa fela go siame yanong go na le kgang e ke e beileng ko mafaratlhatlheng kgang e ke kgang e leng gore ke batla re fetse le gore re bua ka yona moretsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 radio se ka lebala gore re gasa go tlologa go tswa ko diphaposing tsa kgaso tsa Merafong 360 radio re le ko Merafong City Carltonville moretsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 radio ke go botsitse potso ebile re tlo fetsela gore ra e bala gape potso ka nako e sa fediseng pelo moretsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 radio fela pele ga foo se ka lebala gore go na le batho ba golang gompieno yaka ke bua le wena yana yanong ga re tlo ba sabotaja ka ntlha gore motho ga a gola tshwantse a ikutlwele le yena gore no ke motho botlhokwa tshwantse a ikutlwele gore ke motho o botlhokwa segologolo ga o gola ke shebile nako yame ebile ke shebile le gore dilo tsa me ka re di tsamaya ganyane kgotsa di tsamaya setaraga ga ke itse fela ke tlo dira gore ke di lokise pele ga gore ke dire dilo tse dintsi ke batla go matha ka bonakonyana ke shebe batho ba e leng gore ba gola gompieno birthday yanong ke tlo sheba di-birthdays gompieno sheba di-temperature tsa gago ka re di a tlhatlhoga from 19 degrees Celsius ntilane wa gola ma mokwena wa gola pomolo edi mponye gola momade ben banze wa gola le ena le Thomas Sianego Zandile Rune Nomazwi Zaba Pule Gideon Mweketsi Qiniso Matendwa ke tsalame ga no sa itse Moruti ke tsalame ebile wa gola gompieno Moruti ke tla feta ko ena kwa o ntshiele ikeke kana kos dimo bare ke ikeke le ka mang ke lebetse gore ke mang meole fela ke tla sis Jane sis ewa ei ya no ke lebetse nyana fela ke tla gopola moretsi wa station sa mantla sa Merafong 360 radio gompieno go na le kgang e le gore re bua ka yona ne setse ke e beile ko mafaratlhatlheng le ga e le gore ke ile ka nna tharinyana fela ke feletse le gore ke a ebe ya ke feletse le gore ke a ebe moretsi wa station sa mantla sa Merafong 360 radio. Is it okay?

0: sihlukana nawe ke ngo 11 o'clock sobe mina nawe ke sihlukana ke mphulaphuli kodwa ke ngithanda ke sidlule apha ke nje kumhlabelelo wona pha ozayo naye u ima esimjonga ukuthi ngubani lo uzabe sithi yena ngena nathi uzabe sithi ngena nathi haleluya uzabe sithi ngena nathi glory to Jesus bese ke siyaqhubekeka siya ezwini lethu lanamhlanje nje uhleli nami ke phaya Merafon 360 radio yo local global connection
1: uhlelese Merafon.